proskatabra kapa kapa kapa masikatabra kapa kapa kapa kapa onyame srawo onyame nyo kase onyame to kwademu onyame nyo kase na adwe wate e na na jo onyame nyo kase mu onyame to kwademu minimo hawo na mu minim tibie bia o saifo di wakotumu e na na adwe me di asami bro na maturu ni di se tibie binti Tibia binti obi di woni ma ye fom. Tibia binti obi mfa onya hwe no obu mpo odi wa ye biribi nanso so tibia binti nyame beba mu

Ma tobiri yan tole buru si katabra kapa. Enana jwe u nyankupu ambasani beko suwa dani ya mawai. TikTok tinsu ye jare pa. Obasu anuwa like na washie. Obasu penuwa like na washie. Ene minu unyoy. Osima yempe temu nane edi hiyao. Enti enana jwe minu unyoy kojise numi unube ebebo. After no mien lechi erade na ho odin ni to mi be koso ay kesi ama wati e na na jo DJ Willie na mi producer o producer me na nwumre yi

aye prophet bishop Jeffrey Adiepe na all the way from Kumasi munyami sirawo ena na dwe twedi ampo nyankopon ba nyame na nakoa so ye nakoa ye tibia binti edi nimguashi bia tuusu na wonnamu a wonya okamafo wo kina na pasa tibia na nimguashi tibia na wonnamu no erwade befa na ko agya de paso ama sa tibia no asesa ama wo number ni 0246324949 0246324949 ekina na pafa ka besi la pass udu la pass ya osu petabro alajika onya fa tabro alajika osu besi ewo lighthouse wadabro ma tiktok aye eja adepa oba so na wo like na we de na wo share minu ba nya ko se nu mi nu bebo Una osi osi sunu ndi a dance ye da o china na pawutu na mobedi a dance ye Ya bold ya nas ye two duro sel duro tu ono ye be dane ama wo Se ye dua bon e da osu a twedi ampo be fa mesu ye be dane dua bon no Me pa che wadi ye bia ira na wo hwehwa na wo hu opese wo hu no uba me nas ya ewurade be fa mesu be hu saade ye no Oye obi a promise a fail ekutia wo disappointment ekutia wo e china na pauni e jade pa be bom mponi mpo a sa promise a fail no e be firi wa kwa mu Oye obi a onya sunsuma wade ani odi esie wo be da wo be sunda na kwa brane ne wa be da sleeping with that proposal e china na pa bra me mreki sa de ne firi wo so obi a opɛ yɛfunu na wo ba wananti akyene akɔ tifi apɔye ɛkyire na su yɛfunu ntumi ma wo bɛ si agya de power la pastor bora ɛkyena na pa meka kyerɛ so bɛnya yɛfu awo ba number ne 0246324949